0: I just can't seem to lose those old Friday night blues.
1: Beautiful morning to you. Kapu batang alak mura buay ayawal mani na nabi yao dada butapa seta mabuigi wao dangalawa a waru management plan. Ay karawa ingi dao karngi mi din launga mi da no yao balawili seizi yao mabuigi wa garkazi wa miaina au kupai tana munau zapul mie itamaisi mail au seta bi organization in numuino sepa dangalopa warupa o mizipasina danal patai kida nuinau nuin kayao zabal bainga mie ina mai pakai sepa especially ngita o sike karnge min seta no kiao itata kiao umama ipakeda nuyao Nuyao mia ina au senobi au traditional hunting au mizupo sitangalpa nao kain mabaiga nao balbaiga mi sitamaigi nga so nabi keda zupono kaina nga ngatka yao seta point hal ngitamul palak mia itamawai tanamo nao mabaigi nu au mi plan al zapul wana izimail nga yawuda izimail sepao mizupo sita warudangalawai pulumai pao.

problem ina kaya so kita mo pumura ay biya kalmen niya ipakay babatay nga lakay o nga ba kalmen tamo mo pakay kina ay biya kay batay nga wala Josh Joseph Al we can maybe a kalmen tamo ide o we can now biya ina mo tanamon badu no sayada